0: Yo Samoa, yo le na wo to fa fa fonga ya ta to tala. Chu ina mai ele tu si tala le si le ole Samoa na ngalo. I mea sa tu pu si ta to to fi le nei fo iba yaso. Yo ma ne ya tele Ya ole na e mamoli ai fo ya langanga Ya fa tai le tu sala si le ole Samoa na ngalo. Ya pe fa ma wo mai le tau tu ele nei tu la ole awa uli. Ya le sunga ya ta se salam sam. Ya ma ole ama wo fa poponga. Ya tātou tala mai Samoa ile ilunga o le selauta si male tolu whamo, mai ile afiafi a tai ao, ile itu lai ono se pa ile iwa, ile afiafi. Ia Samoa, mana ya tātou tala. Leo si si mea mamafa ngai le kufanga la koua. Lato se leni a tanga loa, malfafunga nga Samoa. Yo, ia wale tā ua wha mai wā. Wa foi le wa to tele le wa sia sia tu malo wa sia sia tu ya wa tele le polo kalame a o le tuto tasi le famena twina le onos fu mal fata usanga ya o sia tato tuto tasi a tanga lo mal fa funga nga sa mo
1: ma na ye tele fa no ngolo ngol pristine le sunga ya sia ta le nga nga onosa ya polo na fa mani no nga ye tia wa ya ya Te le o tar si e pafai o mtang ia mai e le taitai o le malo ia le vanga wanga ia te awa ia pito vau. O le au i o lo umanatu ia i vaenga ia. Te tau o na maua se taui ia o nai pine fo ia o nai se le ni alo ma whanau le angai. Manatua o ave fua ia le atu nuu pito vau.
0: Sa o lele.
1: Kwa e pe atatu tilo tilo ai nei malo o lo tau papa au mau tatu o lala manono fuoi. O le tāua ia ia te ila atu tu ina atu o whae longa ia tau i tau se leni fwoi. Ie ono fwai ma ave fua. Ia au te ilo ale sai ele fua fua nga wale a fwai sa fa fonga ele atu nuu fwole fa tala noa nga male fionga le teita i ole malo. Ia ai ona ole pisi se pe ona fa fonga wale sau no asi ato. Au te ilo ono loma se tae au manino, tae au tutoa. Tau tal tonu la rei un ele lopo le teimi fwoi le ale ene tāua le fono ale pale mene. Leo pete ufatino nei le vaenga leo leo uosuia ili te uila ili tu maleanga nuwa Samoa.
0: Mana iya tele le tulanga.
1: Afatino ili avai tau ni matua iyo umma tol pulo matua se lau pasene wae sa uwa tele faafie fianga le sisi ngafua. Yo wa tele uwa pa upo uwa misi ya ifo.
0: Matua tele ya tolo kalami.
1: Ili ifo isi tio pito vao. Lea tato mata mata ili fatino nga le sisi ngafua ya sa uwa ili tele o saunuanga. Mamori mau. E o fole loto.
0: Se mea ese lea.
1: Se mi mua mua lea fole talafasoro pito.

0: miti mai lato na fati no tato tuto tas
1: mm.
0: ya manatu lalfa moy moy le mo la si si o me mafa ya lava mal tato on sa ya
1: e ma wala va se tai mil tau ya
0: e tai mil te lo fati no inai nel fa moy moy le pitova
1: ya le na ya mal tato tala le a ele socio le au faita avale la iti ya
0: mm.
1: o lo fa tang si si tanga e to song yo pa se se ya
0: o le no na se me a ya wa sa vo yes ya we taxi I lele yala on fu ta ta uma wa le si sole o ser le o so ma wa lunga le kokong yo le taxi ya le si ya isere a mse aka ma fu le fe wa i sole pe kolo sere i ku ta ti alo fa ida ya ta to ye malanga wa lo le le ya ka ma ra sa mo a
1: o ka ko wele ngo fo yo
0: a yo ku fa fo yo ta ti la ta to we fa le o ma na tu tele fa le ya no fa le ke al tu pe la lu na ta we fi la la ku wa ka na fa mba ya ku wa ku ai le lo ya fi fi ka ma ra ki ki lo mba wa me o o passe se atu fafo ah
1: caro
0: fa io wala fa pa ta mai mai fafo ile ango ape fiel tu pele tu mai pa mer fio on mer ya ya ah
1: sa ole le
0: an ma ne ye yo fu fa ta yo fu fo ile fa ta vale ya ta fo ya on fa sina si tango lo na tu fa moi moi ah
1: io ye mal pensini ah awa ole a si si ya ole a le a lo alu ilunga si ka come le a
0: ya mon yel ta ta ya mal fa nga ma ma selfono tanga le na uma ne pito va wa sa mata mata mo fa lo ngolo mal tuto a ile fono tanga al pale menin se mba tu ne
1: ia
0: wa fo i mal fa mal yeina le loto mal anga anga i fina ngalo le malo a e me se fo inicio sui sa pi ya mam fa la utele ina fina ngalo me sa la anga i sui tas e se le ta wa ya ta u se le la ngona le fia mo le ngalo ru e fa tasi a fa tai fo le fion al te yo le malo i lo na tu la i ma lava papale ya ma o se toa fo ya ite mi o so fa pene ele tau selu la na to fa mala na fa to fa la ya ya ole mana tu vo lele ya woni tu e amua le pole mo tu tua a fa so la ya le anga mo na fi ya mo ye nga lu lu fa ta si ma fa si ai mo sa mo e lu mana se le mo mi a sa mo ke lo ngi ko wa man ya a ai paulu me mo mi a sa mo ole mau ole file mo mo le pa o po mo si o tatu tu ya mo se sa mo sa o loto a
1: ia maselu mana ile lei
0: ana ia tele fa tau tonga le fono a ni vaya so lea pito vau le nei le na fa umani ia nafi ole matua fa mali ina ole loto mali anganga i fina ngalo fa alia ma le tulanga o yele talo le tupe o si a tatu malo ia ma fa ata otu ai fuafua ngai pe ona tatua ia tatu vaenga na inisio a
1: ma na ia tele ia mal tato tala la lea tangaloa a fafetai ya le soifua ma lolo ina ya le fiso soani mai ausitalia ya le maua ye naitina ya le saili linga foi pole tonga fitinga o le ngase ngase le maua itina a le fapena maali liu wali to avalu a
0: to avalu tina tau sanga le maali liu le kani so to ala fana uya pole
1: ya le o le ngutu o le to ala fana u a o le tmai tai a ya maana ya tele a ipa ufo ole a le maua atu it's tau vole fa malo si a ulai fai pia a wa olai loa itina olai la vea ini la ngase ngase fa pia o le maua fe so soani a it's tau fo ya la tau wana malanga ili mea esu esu ei nai a ya
0: maana ya pito vao le fa malo si a umale a fa fa ya ta ta vole le ya ma se feeling al tina a na te feeling ayo afia et ta wana lu pesia ki a
1: fa ile sia ki
0: wa ile mai lo ape o afia ya ile o le teme o no afia ele le yo na lu atu ya mo ma se tali ma se faalinga ya va vi tonga fitia ya ile yo on papala wa lo voi fa mai o le po we vem papala yo ta tu fa ta mala tu po ile to e tinga ina muri muri to va va nga ya ma na ya tele so so ninga le a tatu wa tu leo stali. Ya se tatu sanga vwe mase fautu angale na ya mamaru lau tele o le tatu tunu e mase alei tupa o tina ni faa mailia. E o papa au maalala ini ya tunu o lo faa fai ngofia na wewa ilfo ma. Awana tatu te fai mea tu. A tau a fia vwe pe tau faa longo ina tu langa e masa lo mia ili faa mailia. Ya pe o lele i faa longo ina vwe. Ele le ana pe vai la fa la fu mai si fai lo si aki
1: ya ma o ile ala va so so ninga e tasi mai au se talia a ya te ta wai fo iti na o le ai mali tui pui pui a o le ala va fa mai a ma na ya teli yo ya mal fa mali au ta vale ale ma oka ka vale le malo ye fe wa ya
0: mana tuo e pito va ile nga lo wa sa ye futai tai sa mo ke li fe wa ile ka vale le malo ah ne o wa ye li mfai mon ko ki so le ki ki mai mai sa le pasi ku pasi mai fa pensing yo ko

0: I le oso la. A te mila ni ma na ia fua fua ngai ia elima. A elima ta vale al malo. Ia na ta ue na le afatanga i le vaenga le o le feoai. So ne fatula ngai na po vaenga i o te lo fua ua matalia ia i masi le fia le mutanga le uenga umma le malo. Ia ta vale po ila to ita tauna i ta vale ono fao ngai te mi fata pula ina i.
1: Ia wale ta ua a tangaloa e fo ilea i leo leo a si aki. Siakio ila cholo maua o fewa i ta vale wele tsai mi ta punia inga wenga le malo ta tauna le
0: tsai fa nga ina pe
1: e ta tauna le tsai va ya ta vale le malo i lunga le ala tele a
0: le malo no atu ti te fa le malo ala fa i popo mai ku ai mi fa ya ya i no le wuli ie
1: a ya ya male sful male i vale o tanga tsa mai fale ata numero 5 a
0: so le finger ku ku malo ali
1: a ili ya ke le o ke le ngume la fa
0: e na cha wari e ke fuali la la ku ai fo mo si ser ko miki
1: oka oka le le
0: ya wari ola ola la ali ai ma se kan ka se ya le ta ma ile ma se amio ko mu i so le ko ku ma o ya
1: ai le ai ole ma toile fa ole ma toile fa ma o ni la ba a ya po pe ma na ya la ya la cho le cho chong i ole se la uli ma sfo ta la
0: ai pe ma ma le ka i lu
1: o ka ka fio lai
0: ana sofia fo nga tu ma ile ava no ai o tu ye wo tu to
1: O le atu e tewe sa inia faa lua sa lauli masulu. E leo taa, boi e polfa ai unga e le masina le nei.
0: Ia, le aso tol sifuru ya na etau faa longo longo atu e ote o le aso muli muli ina. A le ai lo, ia no nyo tu ina atu loa mwone matanga lua ngao leo leo e faya ia isi au ili nga isi siva e nga e ala le ai le fono faa vai.
1: O te ofo le mafaina fai, a tanga lo ai manatua, o le maua le selauli masfulu le alofa tu noa, a le mea alofa ma le malo, ya wafo le toa e taliu alo mafanau, ya waonga, a.
0: Ito vao, ya. O se fata ita inga taua, fo ile inisi o la ufua fue, fa ile asolitula, fono wale upumonia ele mfayo na, asal faiva ile asal masalo. Teilo fo ile to pau yo ila to na una we fati no le so linga tu la fo no no le na una tele ile tupe ya mana tu fo ile tupe ol fa pon ile o mese uma ya ma afia ile so i fo ma lo ta ole le ya le vaia ko sa u ma lo ngo sa u ma lo wata ma lo fa i mo me uma la va
1: al mtu ama ta
0: ta ole na una tele le tupe al mana ya lna le alo to fa fo ile se la uli venga se la uli mas furu ki al fa fo ana ai o ke ka wa Awa ni tue tupu ya isisi tu maro po si sitanga tofu wafu waifai.
1: Ma na ya tele. Ya, male tape na ina alea ole sifunu miliona alea mosa afata a tangaloa. Lea na le tawe tato tala. Sala ititi le fainu mera o ila ato wale atufa tufaina ya li se eleni. Ya, lea faila, olea fai watoe maua mai. Olea wasi itia le fainu mera o ila ato. O lo fa apea e ono mea matitau yei ona tufa yei se eleni a.
0: Le fa opopo ea e afe fa se lau ono valu.
1: Oka.
0: Ia oka. Ia te au nali, le ala fa atu waifo, le ala nao tatau vai vai la ana faine ele mea na fina ngalo. Ia le toa tele maualoa kufaloa.
1: Ia.
0: Ia olo na winga e o atu emu halu fa sa pasui fo ilia vaenga. Ma tele ai fo ile mui mui tele talafela avasai ma atu wai solo. Ai fa afetai le toa fa li uliu. Ale komiti male fainga malo.
1: Sa tau fiofi mamau.
0: Tau fiofi mamau imaya. Fafonga fo de suyo komiti lea ta ua mai. Elea imala fo ke vai yaku pito vau ya ilungo wa pio fo ringa malo fiso tainga. Ola e to ale tai tangata sa fatahai. Ola e papa awala lau te ilole mafua anga ufatua yei. Wai vai yei ile mafua anga ona ele to futu. Tu si tu pe umale mamalu lo te lo le afio anga la la fu fu e mana ya
1: le fa pe fa mai atu atasi la va tanga tsale a inga ye le tu si tu pe o na la alu mai ya ya ya atalo si a fo ye le misa tanga tsa ye na toya mai fo toya mai fo le se si tala a yo e
0: o le tau o le me le to va ya ye se ye inga tu mo ti mas tu la fo no fa va ya a ma o tu pe ya Ta wana fuwa cha mwiti wa pia efa pia na polis furuo no yanga ilalo ya luanga itina.
1: Alu ya li.
0: Manitua la ilato una ila ilalo lwa inga umatua. Au ilato uro la furu wa luanga ilunga polis ufitu yanga ilunga. Wa ya ila ya inga tauna faila utu situpe ya na kulele o epete alofa pete le alofa.
1: Ya.
0: Ode taha uwa ima se ima aleleya. Ya te ilo la eto atai ya le afio anga. La eto atai ya le tu malo safata mua mua msafata lua. Ya se ilonga na masuinga maali e wa ele le sa ole le ya tau fa tulanga Ya fu ta tu te nau nau le va ve te o ele o sa fa ta le nau nau se ole au kama milo milo lai kua le ngau
1: kua fa kua lai kua kua
0: inga ya kura i mei se kula nga fa le ko mo ve fo i ma ola ku ma la ku ma u fa ali se ma se yo fa nga malo
1: sa ole le
0: ala u tu si le si le mo ta tu va vai le mata ngo fi o nga so longa to ve nga si ta tu malo fa malo fu fa tai ya i ile tu malo sa fa ta no lava pale le tu la nga pe ona ya ile tu selen
1: Ya maltacho sala fa ai ule a changa loa fa salanga ole sa chai chai a ele manu samoa
0: e changi ule loto ma nanga pito va ya ona se tasi fo yo o ta mafana ole atu usai longa lo na sao a sa tu la mai mata avele ngo samoa ele ngata ile ta alo mole atu ya le fo isai ya taita ia mai ta fa ya onga le awol ta tu tu no Ya se toa manu manu fo ia mana tua la so se me ye le le ye fo le leanga e malo si ale ali la la ngi tau mo fa le peti fo I se tau le le ia male alu lu mo se tangat ai o se fa le a onga fo I le mo I la tau lo o via mata yulu mfa ta ta inga le le mo le anga I lu ngo le atu nu ya me se la fo le mai tau wa tu te le tau sanga le fulu fa ma le fulu I va e ana e mau
1: le la ai tio am
0: ya wile e monia tu watu pea ile unga alfam sinonga ma ila tu pe ona ye lelo ye wana tu epili wana ye pea te enga le sunga yamha ya mase mahoni ia tu lango tu wa inga ya se ta tu tali pe po felta tu ye lisa wa ta si alfam sinu ton mal fam sinu sa po ye sa o ye se se fo il tu lango na ye alfam sinu
1: Ya ma o se tu langa foi atanga lo pe yo se awa inga foi la ya ila to wa o lo tsa tsa ia a be ma tsa tsa o so se tu ainga ta alonga lava a
0: ya matala
1: ya matala fa mama o mani tu langa a
0: wala o le foi pito va ma se ila to ye ve ma tsa tsa ita yu o le fie fie yo sa kan ye fa wu wu ye a ya
1: le na
0: ai na na se se ya o le mea la le mau Ah, fa mai nai le tulang o tau le pe fa ia fa sei nai.
1: Io e ina wa tu lai mai ta tai mi to full minute ia na ta fo ile o le tu lai tolu. Ia ai ole aso o ula tu ata to tala mai si ta to tofi. Ia e si fo fonga o ka o kala o kama le o king fai bopo. Io o ai se a lave ai ma a lave ai mai. Usi la o to fa fonga.

0: Samoa, ia o ai se fe so so ani mai a le siu fonga matang o fiele na i oi king fai popo i oi o ai se a lave ai mai a tangaloa
1: i oi saole lei e tasi al tanga te lave a i a te oi au puapua ngā
0: iole na i oi
1: wana o ke riso ai te so te sulu i ai au puapua ngā mamatianga i a polo ta mafo i polo
0: tina
1: o matua a fai foi wa le aini matua ia po fai langi foi le folonga ia lau fa fia ngainga tanga te va va la la ta fa pena e moni le lof ia ma fa o yo ile li wa o ia e la vea i tele mai a te tato le suru fai ngale na ma nei el pesa sunga ia king fai pop
0: ai a tanga loa
1: ma nei e tele o le au wenga tanga te usala mo ma le fa maoni pe o na fa pena ona so ula ia tato telefo mai lo tato tofi le nifu vae ngale fia fi pito vao
0: Yo, e nawa tūlai malita taimi utoi whāmi nute. Yo, na tāfo i leo lei tūlai tolu. Ia atalwai sā moa o loo yalpa ia malumamalu le atunu o loo mafuta mai i le tautua i le nei tūla o le afiafi. Ia e whatalo whātu ia natu fai ese o loo mafuta mai, whaafitaili whaatismai, whapea o na whatalo whātu ia tapuni masi. Fafitaile mafuta mai, fapea foi pabra mai sa moa, ia fafitaile fatasi mai, fatalo fatu ia le ata wale sa le petisio, ia fapea foi ia le fetalainga, ia lio le vave anesi, ia malifalitua ia se fulutasi. Ia ma ilatau atanga loa woma pa anga si uleo le samona ngalo. Ia toa tele fo ilatau e mafuta mai lava. Ilunga o leiti ofa fonga fonga atanga loa. Manatua o tou. Ia manatua lava o tou. Ile tautua ale ala leo si uleo le samona ngalo. Ai moinisi ala ofa anga tanga loa. Ia fatalo fatu fo i. Ya muli anga tele peni amina muli anga le apai o lo mafuta mai ya malifaretua ya koreti ya mai au kilani ni usila fafitail fatas mai ile polokalame ile nei au auli ya monise lo faanga tangaloa
1: yo ifia mbon muli atu lo faanga le fionga il pali tele taitu yoane malifaretua ya viva tapua inga malinu fualo le alinao minto fa perfoin fia taina le pesel ni muli atu lo faanga le fionga ya oke moa Fe I malfaltua ia sala masina. Ia fapea fo ina fia taina le tatu pese mole atu ino faanga ili fionga ia taupa u muli pola tonu pali I. Malfaltua ia vavasa maana ia te wila mole ino fualo ili ayo minto. Ia fapea na fo ina fia taina le tatu pese le nei mole atu ino faanga I siya wole sunga ia fo maiti lata malfaltua ia luisa. Ia ae mese fo ia le uso ia sasa mapusi makafi pito vau o faisi umi tato tele tue mafuta. Ia mumuli atu ia lo whaanga mo utol ni fui vaeng o le fiafi o le tato unang.
0: Ioi, ia manisi lava o lo mafuta mai ia leo maua o tau swafa ia o tau lava o oma mai alisi uleo le samua na ngalo ai ole ata aina ia le si ufonga o vai papa maota. Atu motu o le Pasifika, e momoli atuai ia lofaanga mo ila tau lo mafuta mai, usila o tau fafufonga. Nope.

0: fam noto tu pe ni sine yo company ma pisi ni se mamalo le atu u wa fai mo to mang Samoa kala to o onanga o ni alo fini ma ma fa fa no le lofa
1: wo to to ni se mna la ngatila fa pulo mi tu ali ma se o fa malo fa yo le fai ba
2: ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto mawalunga ngongo tina puta ngas ngas le mafafa male ano ano ayo isingas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai fo mo folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo malolo ina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faulunga ya masai le au pepe, mama moe mausa te lima poasa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Pete sisu wane foi, ilona no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngango, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo fatanga ya sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le fata ulusi, ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai lisami, o o loa SS ma mea tau lima ma le Pacifica, filifili so se la eye te ono mea ai, o tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe, ta walunga loa ese tupe la fo isa moa, Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua balu iva lima lima lima iva ono lua balu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulio le sa amon ngalo malestisi sponsor
4: e te tau ana mau e tamiti umo sa amone o la malolo ina leiba ino na whanau mai malona ona tuktupuae Ia maukinoa e whaitu I pui pui a lau pepe, pe a whai eila no ifo le lua tau sanga le mutua.
5: Si aki le tusi o wha amau maunga le ola tupu tupu a e matu I pui pui o whanau, sa atu I na atu mō aso mataimi e wha atino I na ai tu I pui pui o lau pepe. Pe wha afso ta e se fō mai po ase tau si soifua, mō nisi wha amtalanga.
6: O le ola malolo I nau pepe, o le mtafa yo I a au.
7: Ma?
8: Ma'o.
9: O whanau, ola soifua manoloina, o le tatou ngā luenga e whai whātasi.
10: Fautuanga.

0: Yo e bili ma vaenga o ka o ka le swine flu a tanga loa o ka le lopo ye ma kwa flu
1: ba ye kere ka mo finga bili ma langa vaenga e langa ya ma ye isa le ya ma ko fur ke nga e ma le swine
0: le swine flu ya
1: e fe me ya fu ma me o la vo ye kwa ya le ala wa ma ya ya pu a le wa ma mangu wa so so akura yo ma wo se si se fu lu mang
0: ma cho chichi fo yo so mai se pese a tsangalo
1: uro fo cha to la nga ese le o ai le nga nga na ma fo fo nga alu ma tama fa na wo le tunu ya ai le ila tu na fa tu pu mana tu mele le
0: mana ya
1: alfa ku manga ku le mele anga o ka fa nga po mori ya si
0: a sa o le le ya
1: ese ya ka ila nga fa nga lu nga ka pakanga lo a wa ko no le lu le fa o wa fa vale vale
0: ya ya le pa u mai lalo
1: ya le nga la tu le malo vale le ma se fa vae o ye lu nga malo vale malanga mimi ka so
0: ya changa loa ya ina wotu lai mali cha chai mi luas ful mal lua mi nuche ya wotse ai nei le tu lai tolu ya ai chal wai changa loa e fia cha ina ile si fu fonga lea o le fale a si u youth
1: o yoba required mai fale a si
0: ya o yoba lo u leo leo ma mo le lei
1: ola
0: ya e fia mol mol ya ina ya lo fa anga changa loa fa pito ala va mo ila cho lo fa cha o tolia ile fale e fu mal apolusia
1: o se fa malusi au
0: nato
1: malo
0: yoi po fea lava se mea te tono mauta malawa mauta ngase ngase fale mai te tele fea lava se mea iso se tafal ke lope lo fata otolia isi Samoa au maa ua le tautua manatua o tau le tatalo le si uleo le Samoa na ngalo ya olea fia taina ai lea atangaloa tapese lea

0: Ia fa pe foi Matty Mitch, ia mafe malita Joshua, ia mai fia molmoli e foi alo faanga le faritua, ia fa ala tane i leinba ai, ia male no fa alo, ioi, olo o mafuta matapo e mai le tautua le neitu la ole awa uli, ia fa pe foi ia nai a inga matau a inga uma ole tautua. Ne tu la tanga lo mo ni sia lo fanga.
1: Yo ne yo lo fanga tu na tu le afionga ya to ate veli fa pe volvel tu ya sita. Isa ko mali tapo ingo mo fa hon mafta mai le alinga o ingo pen.
0: Ya.
1: Mr. Fodi sunga sia ta wo ya le si falta no i ma Mary.
0: Ya, oka.
1: Ya fa pena fo ne mo le tu i ma lo fanga i si yo uso po sia wo fo ya ma wai. Muli vai. Ma le fale tua ia malo, uso ia mone maftanga fo i peona ia ile afia fia nafi. Ia fai pea fo ile afia nga ia masoi. Deon ma le fale tua ia Maria Puele. Ia ai fatele ase alofalina eva tu mole sunga ia ti omati po koko.
0: Ki po koko, noka.
1: Ia le pae, le fangaruina utol ni fui vaenga le fia fia. Ia le tau tua mole unanga le si uleo le samuranga. Ia fai pea fo ile astina amatua ia kalala. Pito vau.
0: Ia.
1: Male tausi ia alina po ilia te vanga. Ia feo maua male aina o mea untua na mori atua lo faanga mo uto. Na ia lo faanga nao mantua ni fai vaenga o tapor kalame pito vau.
0: Ia male tato uo ma mae lea atanga loa. Ia tui teka. Ia waleva le tue mafuta. Ia male tato tamapese le ya tui teka lina na roi.
1: Ia.
0: Ia male faitua ya Jenny. Fayo maua mali tautua le ne whaangalo ina oi. Ele tautua le si uleo le saa mwena ngalo. Ia ole ata ina le pese le ale P.I. Brothers. O oesa o miti iai. Ia e moli moli a ia lo faanga mo ila tau nei usi la o tau fafafonga.